Arjuna, Arjuna, tiba heula aing nungguan hayang patutung ngalan jeung anu ngaran Arjuna. Hayo urang beulah kidul nu rada lega supaya lila aing okopi galapati. Arjuna ditungguan.

tukang yarap kuping ketiakang mangkuk rabon. Tukang yarap kuping ketiak.

0: aku melayang di Gekanawiyati. Nanging kitu pitulung nu Maha Agung Raden Gatotkaca. Anu sasat larak lirik-lirik dadali ningali anu ngablesat ti handap panyata manusia. Barang ditewa ku Gatotkaca yakin ieu teh panengah Panawa Arjuna.
1: Woi.